Rudy Valera. Kasi rivali ko. Baka Rudy ko, Rudy ma gita gada gada. Janiye to maya prem de ruk chayeko kata. Pata bola maya bane ko raisa. Panti ma gara chayi. Abo kastu aamsa ta bola maya bhaagui. Bane ko doma bani. Kastu ko lai chayi. Atun chayi. Kyo chayi chayi bana gara. Puri team ko lai chayi. Kera teri ko.